0: the first radio station in the heart of the islands, The Anchor 106.9 FM.
1: Mabuhay mga kabaro! Ito po si Joseph Christian Aceves, naglalayag sa karagatan ng mula dito sa Motor Tankers, Cali del Teatro. Kami po ay palaging nakikinig sa Landmark Radio 106.9 FM sa pamamagitan ng online live streaming sa www.baptistbohol.org.

Tuhan. Di kepapun. Dal, ana man adain ang just everybody na pag-iwan si

the kind of faith coming by the word of God. So kay kun atra kun atra igwa na diri uba lina sa man gyoy reason ni mo nga sa shall pass away.

Mayong hapon king tanan sa Naminaw karon sa 106.9 FM, The Anchor Radio. Kininyo ubos nga lagad, Brother John Paul Kimpan. So, this is the Baptist Voice, no? Every Monday to Friday. So, magsugod kinis alas 2 sa takna sa kapunon. Hantod kinis alas 3 sa takna sa kapunon. Okay, so today is June 16, 2026, adlaw Martes. So may hapon sa tanan nga nagkapaminaw karon o napot ta karon sa tuang live sa Facebook. So kung ikaw nga naminaw, so i-greet lang, comment lang diya sa tuang Facebook live niya sa tuang mga listener no diri sa tuang probinsya sa Bohol. May hapon king tanan. So medyo wala tayo naka-broadcast no pag last week. Natay mga lakaw niya na yung mga trabaho-on no, mga makonflex na mga oras niya. Gahapon nawapod ta kapas sa oras niya na pwede nagigitiwas nga gipalit gahapon. So balik ta karon kahapon nun. So salamat ta sa Ginoo sa lahi na pod nga adlaw, lahi na pod nga kahapon nun nga makapambit sa yung pulong di sa kanginan. Okay, so sa mga kalungsuran no nga tumabtan sa tong pagsidya diri sa tong probinsya mayong hapon king tanan. So pag last week Friday, so nami gi lakaw no sa mga main yung people diri sa church na to nya naka dala og radio no samtang gabyahi. So naka monitor ta asa jud maabot ang atoang signal no di sa Sikatuna, Lubok, Bilar, Batuan no. Klaro kay ito ang signal da pita no, di jud maputol. Salamat sa Ginoo ni na nga doon na jud mga sa karon panahon nang maabot na nato no nga nay mga part di sa una nga dili kay makuha nya karon. Salamat sa Ginoo nga kusog kayo ang signal niya. Diya sa uban nga bahin po da sa Carmen no natin makuha po da. Okay? So nalang dyo uban nga mga kaning radio nga musapaw. So salamat kayo punta sa Ginoo niyan ang nag-develop ta sa toang signal no sa pag-broadcast sa pulong sa Diyos no nga to yung giyampo nga tibok Bohol no nga maabtan sa maong pagsidya niya. Padayon gapunta no nga maka develop niya na hantud nga matong ma lokop na to ang probinsya sa Bohol sa pagwali sa pulong sa Dios. Okay, so sa tanan mga naabtan no sa atong pagsidya di sa may balikon ako sa Sikatuna, Lubok, og di sa may Bilar og Batuan. So ming hapon king tanan diya. So muna ang area no atong na agihan nato pag Friday. So sa to mga kaubanan sa church, Bible Baptist Church Dawis, mga listener no nga mga member nga naminaw karon, so ming hapon king tanan. O sa to mga Slingan no nga island no, Camiguin Island, Siquijor Island o southern part sa Cebu o southern part sa Negros. So may hapon king tanan din no, may pagpaminaw. O sa northern nga bahin di sa may Mindanao, no, sa Cagayan and Bukidnon. Okay, so last na to nga topic about sa your church. Okay, namata sa letter Y sa to ang ABC of Christian Growth nga tong topic na to. Okay, niya taas-taas na kaya to ang no, pahuman na ni niya tuning tiwason karon. So your church home. Okay, so manunong the New Testament Baptist Church is an organized assembly of baptized believer. Okay, so biblical nga pagkatudlo no nga sa earthly ministry ng Jesus Christ. Okay, so naadyot siya yung mga gipang tawag ng mga tao no nga first member sa church is mga apostle. Moto yang gi organize no to preach the gospel sa Great Commission niya
Dito ah, nagsugod, no, nga antod nga nakailap sa tibok kanasuran kay mamunay mission, no, sa church is to preach the gospel ilang munong dia, no, sa pagwalis sa kaluwasan nga ang tanan mga naluwas, no, nga matudluan dia labi na dia sa tufada sa water baptism, no, di lang kay muhunong ang Great Commission sa kaluwasan. Okay, nya na jud ang no nga ang biblical nga pagkatudlo nga human jud naluwas ang usa ka believer, no, to follow dia sa water baptism, no, baptized believer. Nya di lang jud muhunong dia nga mabilong da sa local church, no, kay human mabaptize ang usa ka believer, no, mabilong member da sa local church kung asa siya na gibut asa sa gibutang sa Ginoo. Kay kung ato lang yung basahon da, no, nga ang pagdugang da sa iglesia ang Ginoo may naghimo na, no, and the Lord added, pagayon da sa Acts chapter 2 verse 41, no, nga sila ni dawat sa pulong, no, nagpabaptize niya sa maong adlaw, dunay duulan na 3,000 nga nadugang da sa iglesia. Okay, so padayon ta, no, nga about aning your church home niya, kita nga mga magtutuo nga, no, natudloan, no, sa pulong sa Dios, no, nga dako jud ka bahin nato nga kita, no, nga natudloan, no, nga wa lang tagiluwas sa Ginoo nga gi butang ta sakto nga iglesia. Okay, so mana nga maka pangalaga ta sa Ginoo, no, nga asa ta niya gibutang niya, makita nato, no, nga unsay mga paghumanda ang, no, nga nadugang sa duulan 3,000, no, wa lang kay nunong da na nga continue dia sa pag cut on sa mga pagtulunan. Okay, pagabot dia sa Acts chapter 2 verse 42 na dia, no, ang doctrine, fellowship niya, breaking of bread and prayers. So mo jud na, no, nga ato jud nang ginahimo dia, no, nga pag cut on dia sa mga pagtulunan niya, mga fellowship, no, nga usap po na to nga dinasigay sa matag-usa, no, gamiton sa Ginoo nga magdinasigay ta. Okay, kung ato lang i-compare ang kalingawan sa gawas kunta sa drisa ato sa church, mas lingaw jud sa gawas, pero kita nga mga luwas, no, dili ninyo nato mo na ikalipay ang kalingawan sa gawas. So atong kalipay nga kauban nato ang mga ka-church family nato, no, nga mga luwas nga nag-fellowship. Okay? So mas ato dyan na masabta, no, nga nung mas dadyo ta malipay makikuban sa mga tao nga gitigom, tapok da sa Ginoo, no, nga maka-fellowship ta. Okay, so drita, no, niya bani ko karong kapunon, no, sa atoang pagpadayon diri sa atoang pagkaton sa your church home. Okay, so before ta mo proceed, mag-pray sa ta mga suking tigpaminaw. Let's pray. Ginoo, salamat Lord dining kapunon. Salamat amahan sa kaigunan Ginoo nga makapambit sa impulong di sa kanginan. Lord, ang ampo ko nga ikaw Ginoo mag-uban karong kapunon, maghatag kaalam, ikaw Ginoo mag-iya Lord sa imbalang espiritu nga mahimong masabtan nga yano impulong. O Lord, sa mga naminaw karon, ikaw Ginoo mag-andam silang hunan o kasing-kasing sa pagpaminaw sa impulong. Ikaw Ginoo magpanalangin Lord dining kapunon sa pagwalis sa impulong di sa kanginan. Kinigismatan, pinagisangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so itong topic ron about the church is an independent institution. Okay, so balikon ako, no, the church is an independent institution. So, ano nga, para masabta na to, nga kita, no, nga send out ta sa dito sa Cebu, no, sa Katipunan. So antod nga na-organize, so nahimutang local church, no, kay ang usa ka preacher, no, kung
alaw sa Ginoo nga mo ato nang lugara, no, mag-mission. So kung makatigom na siya mga tao diyan dapita, no, na siya mag-gather diya, na mga mo decide nga magpabaptize. So nala, no, mahimo siyang dili pa na ingon nga iya pa ng local church, so under pa sa sayang sending church. So hantod nga mo decide na nga sila jud mo magpa-organize, so mahimo silang local church. So na sila kaugalingon, so independent na sila, no, na sila di na sila mag salig pa or mag-agad sa ilang sending church. So mo na nga mahimong independent na ang saka local church, no, ang sa iglesia di nga lugar, no, kung asa gi butang sa Ginoo. So karon to ang nainay na to ang topic, no, its church, its New Testament Baptist Church is independent niya. Mo ni no nga ang natong mabasa diri no sa to ang lesson na to, nagisgot diri sa Acts chapter 15, no, nga na adunay mga kaniyang gitawag nga diri napita nga the issue was resolved, no, nga adunay mga nahitabo nini nga mga Hudiyo nga na save unya katong time, no, nanay mga Gentiles nga nga save, nanay mga dili na mga Hudiyo nga mga tao, mix na ang crown niya to, no, so dito na sa Antioch. So atong sugdon diri pagbasa sa verse number 1 sa Acts chapter 15 verse number 1. So ang bali ko, no, to ang itakol karon is the church is an independent institution. Unya una nga point niya na is its New Testament Baptist Church is independent. So tuning kuhao na to, masay nitlabo nini sa Acts chapter 15 verse number 1. Okay. Og may pipila katao nga milugsong gikan sa Judea, mitudlo sa mga igsoon og mingon, gawas kon kamo mutuli usab sa nabatasan ni Moises, kamo dili maluwas. So manano nga ang gitudlo jud sa sakto nga kaluwasan sa mga apostle o sa mga tunang nagsunod nga mga believer nila, no, nila Apostle Paul, nga ang kaluwasan jud pinagi lang dani Jesus Christ, no, kita nga mutuo sa ang gibuhat ito sa cross, kita mamaluwas. So ang diri a, no, nay nagtudlo diri a, no, kung kisa tong naluwas niya, kung di sila mo patuli subay sa nabatasan ni Moises, dili sa maluwas. So muna nga ilan ang gisagulan nila, no, about diya sa kaluwasan, no, kung ang saka tao, no, kung butang to nga Gentiles niya naluwas, so ang mga Hudiyo gusto nila nga sila pud magpatuli, no, mas circumcised, no, para pud sila maluwas. So ingon diya sa verse number 2, busa diha nga si Pablo ug si Barnabas nakabaton og dili jutay nga pag nagsumpaki og panaglalis uban kanila, sila nagkahukom nga si Pablo ug si Barnabas og laing pipila kanila kinahanglan nga mutunga sa Jerusalem ngadto sa mga apostoles og sa mga ansyano may tungod nini nga pangutana. So na dunay kung butang to murag sa panahon kanon murag conference nga netabo nini, no, nagisgot sila mga issue sa about nini nga kabahin, no, nga kung di ka magpatuli, no, di maluwas. So gi padayon ta di sa verse number 3, og ingon nga gipagikan ngadto sa laing dalan pinagi sa iglesia, sila milata sa Phoenix og Samaria o nga nagapahayag nga nagkabig sa mga hintil og sila nakahimo og dakong kalipay ngadto sa tanang kaigsoonan. Verse number 4, og sa diha nga sila miabot sa Jerusalem, sila migdawat sa iglesia og sa mga apostoles og mga ansyano og sila mipahayag sa tanang mabutang nga ang Dios nakahimo uban kanila. Okay, verse number 5,
apan dihay pipila nga mitindog nga gikan sa sikta sa mga Pariseo nga mituo nga nagaingon nga kinahanglan ang pagtuli kanila og ang pagsugo kanila sa pagtuman sa balaod ni Moises. So mo na nung ni naiusa ka ni tindog da sa sikto da sa Pariseo nga katudaw mga naluwas no kinahanglan nila nga magpatuli no magtuman sa balaod nya diya din sa verse number 6 ingon diya og ang mga apostoles og mga ansyano nagtigom aron sa paghusay nini nga butanga. Verse number 7, og sa diha nga dihay dakong panaglalis si Pedro mitindog og mingon nga to kanila mga tao og kaigsoonan, kamo nay balong nga giunsa nga sa dugay ng panahon ang Dios mihimo sa pagpili dinhi sa atong taliwala aron ang mga hintil pinagi sa akong baba makadungog gayod sa pulong sa maayong balita og mituo. Okay, so nagisgot ano about the gospel and believe niya. Dito sa verse 8, og ang Dios nga naibalo nga sa kasing-kasing mipamatuod kanila nga nakahatag kanila sa balaang espiritu bisan ingon nga iyang gihimo nga ni kanato. Okay, verse number 9, og wala nagbutang sa kalainan sa taliwala kanato o kanila nga nagaputli sa ilang mga kasing-kasing pinagi sa pagtuo. So giklaro diyan ni Apostle Pedro no nga walay kalainan, no difference diya sa Hudiyo o diya sa mga Gentiles nga sila pod nga nito diya ni Kristo, sila pod ma luwas no nga walay kalainan no nga kung ato lang katun no nga ang kaluwasan ang focus jud sa Ginoo nini is mga Hudiyo no nya tungod ilang pag-reject no gi adto sa mga Gentiles no sa ato karon nya mo ni nitabo nga gusto sa mga Hudiyo nga ang katong mga hintil no magpa-baptize pud sila ay magpa tuli pud sila okay nga para pud sila maluwas. So giklaro di ano nga walay kalainan. So mo na nga in Acts chapter 15, men from the church at Antioch came to the church at Jerusalem to address a matter of extreme doctrinal importance. So nay kaning gitawag nga issue na about the nga doctrinal nga wala nagkasinabtanay. So mo ni nga after they determined the teaching of God's word on the matter, no, that's a verse number 15 to 18. Basahon riya. Og ngadto nini nag-uyon ang mga pulong sa mga propeta ingon nga kini ni sulat. Human nini ako mi balik ung tukod pag-usab sa tabernakulo ni David nga nagtumpag og ako mo tukod pag-usab sa mga guba nini og ako mo patindog nini. So mo na nga kung ato lang atras Andrea de sa verse number 10 no nga ang ilang mga forefathers nga practice na sa mga pagtulunan ni Moises no dili sila maka himo sa tanan no samot na ka sa mga Gentiles nga sila lang nga no wala jud sila na nasunod sa pagkat-on sa Old Testament no sa mga gipangtudlo ni Moises. Kato lang basahon sa verse 10 no. Busa karon nganong tintalo ninyo ang Dios sa pagbutang sa yugo nga na sa liog sa mga tinun-an nga bisan ng atong mga amahan ni kita wala nakahimo sa pagpas-an nini. So katong tanaw no nga sa mga Hudiyo nga nag-practice sa mga gipang tudlo ni Moises, no wala sila naka bear niya na, no wala sila naka tuman no sa mga
ipang tudlo dito sa Old Testament. So na dyo'y kapakyasan nila. So mo na nga wala dyo'y labot no ang kaluwasan pinagi sa pagtuman sa balaod, pinagi sa pag katong ginapraktis sa mga Hudiyo nga pagpatuli. No, wala to'y labot. No, kaya ngayon sa verse number 11, apan kita nagtuo nga pinagi sa grasya sa atong Ginoong Jesucristo, kita maluwas maingon man sila. So mo na wala dyo'y kanang difference nina pinagi sa grasya da sa atong Ginoo no kita ma luwas no sila pod nga nito da ni Kristo dawat dia yung personal bugto man luwas sila pod ma luwas. Okay, so mo na nga ang kaning issue. Okay, even then the church of at Jerusalem had no authority over the church at Antioch. No, their sentence was that we trouble not them, that they simply wrote a letter making a request for deference. So, muna nga, kaning church at Jerusalem, yeah, sa church at Antioch, so wala sila'y kanang authority, no, nga manginlabot niya na kung sila nga local church na. So, muna'y naka-nindot na to nung kita mga Baptist kay watay no central church watay ka nang mas tinakadako sa tanan kasi so, wala no mother church kung ginasiunsa na lang og ang doktrina niya mapagong nga nagsunod sa nga kita no gi an independent institution walay so, katong sa so, nga personal mas gutan yun nga manghilabot na lang so watay katungod na. So mo po na ito no nga kita nga mga local church kung sa to lang anang issue karon wala po da sa operation na natudlan preserve sa Ginoo gihatag expression ng yang pulong niya sa karon panahon na so nanay mga subok nga pamalundungon nga nanay mga kasimbanan nga wala na mismo nagtuo sa inspiration da sa pulong sa Dios. Okay? So each New Testament Baptist Church is independent. No, this is far cry from the hierarchical religious system devised by man. Okay. So diligent maka tawag nini nga kung independent dia nga simbahan. Okay, nga mapagan ang usa so napay na lahi da nga local no nga kanang wala na usab ang mga pagtulunan. Okay, no, kay ang Bible nagtudlo diyan nga najoy no pakaingon da sa 1 Timothy o sika man nga sa katapusan nga mga adlaw najoy mga ni Okay, this is chapter, wait sa, nung nag-istigot rin nga, nadyo departed diya sa pagtuo. Nung, okay, chapter 1 Timothy chapter 4 verse number 1. No, karon ang Espiritu sa tataw nagsulti nga sa ulahi nga panahon ang pipila managpamiya gikan sa pagtuo. So nadyo diya nga sa katapusan no some shall depart from the faith yun diya nga nagatagad sa pagpahislaag nga sa mga espiritu o mga pagtulunan sa mga yawa. So mojo na nga digit masayop ang Biblia na no sa haduol na nga pagbalik sa Ginoo nadyo mo biya da sa pagtuo. No, kaniya to nagtutang ang Biblia gi-preserve sa Ginoo gihatag inspiration. Pero karon nay uban nga atong ka-like faith na to nga wala na nagtuo niya na. So di na to nga malikayan kay ang Bible nagsulti no nga sa katapusan. So nakita nato nga unsa kaduol ang pagbalik sa Ginoo mismo nga mga dagko nga kasimbahanan karon nga kanya

apektuhan no nga kanang kay namantay kanang independent institution no ilaha po to so watay ingon ano nga the church at Jerusalem had no authority over the church at Antioch so watay kanang katungod dia nga sila po to sa so, taman nga ang Biblia no dijin masayop sa panghitabo karon okay so last week no sa Monday napoy lino na itabo ito sa Sarangani o di sa Jinsan Dapit niya mo na nga isa na kasinyalis no sa dul nga pagbalik sa Ginoo nga doon na yung mga linog nga doon na po yung mga issue dia no sa kasimbahanan nga mobiya sa pagtuo okay lantaran na kayo nga yung ipadayag nga wala na inspire ang Biblia okay so time na to is 2:30 sa kapunon so magplay sa tago sa kalawiton nya balik ta human anini so stay tuned lang so isa lang ka awit ato ang i-play nya balik ta padayon ta sa ato ang programa.

Okay, balik ta sa noong programa, The Baptist Voice. So, dahil ta sa nabilin na oras nining kapo nun sa noong programa, no? 2 to 3 p.m. sa kapo nun. So, okay, so ato sa i-greet, no? Ato ang mga suking tigpaminaw. No? Si Kuya Willie Kumita da sa may lungsod sa Cortez. No? May pagpamina da sa Kumita family. So, ato nining listener. Niya si Kuya Luloy Amancio, no, diya sa Cebu. Okay, nakalimot ko sa asa to repeat sa Cebu. So sana nga to ang listener to diya sa Anchor Radio. Okay, so drita, no, the church is an independent institution. So motoy una, no, then its New Testament Baptist Church is independent. So muna, no, nga sa saka local dependent gingon din, no, sa ato ang autonomy of the local church, no, sa this ato ang kaning tawag nini nga sa ato ang Baptist distincted, no, nga kaning ang A niya na is autonomy of local church, so nanay dependent, so dito ta maka hilabot no sabay mga issue niya, issue no nga kaning pangitabo. So sama ni ningi sample na to di sa Acts chapter 15, no, had no authority pero ila jud nang gi sitol no nga gipasabot niya sa mga Pariseo nga ni so ni kanang no ulay ang ilang stand nila sa about dia sa salvation. So gipasabot dia nila Apostle Peter, no, nga walay kalainan. Ingon no nga and put no difference between us and them, purifying their heart by faith. No, wa di kalainan ng mga Hudiyo nga naluwas pagtuo, ang mga Gentiles po nga nakadungog da sa gospel ni tuo, sila po maluwas. So walay kanang kalainan nila, no, nga ang usa ka believer nga nituo di ni Jesus Christ, no, sila po ma makabaton og pagputli da silang kasing-kasing. Okay, so litas kaduha, the churches are to be separate from government. So najud ano nga unsa may mga pamalaod, no, just government pamalaod sa church, no, wa jitay pakinlabot dia, no, watay katungod opuslay opoy katungod ang government nga hilabtan ta kay kung ato lang tanawon dia sa kaniadto no nga kinabuhi sa mga apostle. Okay, nga this sa Acts chapter 5 verse 29 atong tanawon diri, no. Okay. Ningon diri tong sugdug basa diri sa verse 28. Nga nagaingon, dili kami sa hingpit dili ba kami sa hingpit nagsugo kanyo nga kamo kinahanglan dili magtudlo ni nga ngalan ug tanawa gipuno ninyo ang Jerusalem sa inyong pagtulunan og nagtingha sa pagdala sa dugo nini nga tawhana nga ri kanamo. So mano nga gibawalan na sila sa pagwali dito sa Jerusalem sa panahon na ni nga sila Apostle Peter nila, mga apostle nga bilin nga giingon dito tubag nila Apostle Peter diri sa verse 29 nga si Pedro nga og ang ubang mga apostoles mitubag og mingon, kami kinahanglan nga mutuman sa Dios kaysa mga tao. So mo ano nga unsa may mga pagtulunan, no, nga gitudlo dia sa ato ang Ginoo nya gi bawalan ta, no, kay ang kaning taaning panahon na kaning passage is gidilian sila nga muwali, no, labi na sa pagtudlo, no, diya sa mga pagtulunan ni Jesus Christ.
Pero tubag sila, we ought to obey God rather than men. So muna nga, kung sa may mga pagdili diya, no? Salamat po ta sa atong government noon nga, wala dito tagi, na dito ay freedom nga makawali diya sa atong public, no? Nga diya sa street preaching, o sabi diya nga panghatag sa blasahon, nga wala pa tagi bawalan. No? Kaya kung sa ubang panahon, ubang nasod, ban lugar, so nananay pag bawal diya nga gidili ka mo wali sa pulong sa Dios. Okay, daghan mga nasod karon. Okay, sa labas nga kasagaran niya na is mga Muslim country, no, nga masakpan ka nga nagdaha ka Biblia o nagtudlo ka da, pwede ka nila ma-ban silang nasod. So daghan na nga mga lugar karon nya wala sa tuwa di wala pa kay tagi dili maabot sa panahon guro nga kung magka grabe na jud ang kaning buhat no sa kaaway tong na jud panahon nga dili an jud tanan na no nya dili no is church is are to be separate from government dito sa Mateo chapter 22 verse 21, the word of God teaches a complete division between spiritual and secular authority. So mo diri sa Mateo chapter 22 verse 21. Okay, itong tanaw ni. Okay, verse 21. Masaon ni sa Cebuano, sila nagingon ngadto kaniya kang Caesar unya nagaingon siya ngadto kanila, busa ihatag ngadto kang Caesar ang mga butang nga iya kang iya ni Caesar ug ngadto sa Dios sa mga butang nga iya sa Dios. So ato lang tanawon dira sa previous ring mga verses. Dirita sa verse 17 sugod, busa sulti kami unsa ang panghunahuna nimo subay ba sa balaod sa paghatag og buhis ngadto kang Caesar o dili. So ilan ang gipangutana no sa mga kasagaan jud makiglantugi nini is mga Pariseo no nada sa previous verse diya sa verse 15 nga nangutana sila about diya sa buwis o kung asa man ni ihatag kang Caesar ngadto kang Caesar o dili. Ingon di sa verse 18 si Jesus Christ nagsulti apan si Jesus nakasabot sa ilang pagkadotan og mingon, nganong nagtintal kamo kanako kamo mga tigpakaruning nun, ipakita kanako ang buwis o ang kwarta o sila midala ngadto kanila sa saka dinaryo. Verse 20, o siya nagaingon ngadto kanila kang kinsa kining larawan o kinulit nga litra. So this sa verse 21 nga, verse 21 nga itong ibasa, ningon rin no, sila nga nagingon nga to kaniya, kang Caesar, unya nagaingon siya nga to kanila, busa ihatag nga to kang Caesar, ang mabutang nga iya ni Caesar. O nga to sa Dios nga ang mabutang nga iya sa Dios. So muna no nga, it's independent separation of church and state. No nga, nitabo nini, asad ihatag ang buwis. So, asang litra, no, sama sa turon sa government o sa BIR BIR nga kanang mga tax na to. Okay, na mo na ipagkuha diya sa mga buwis. So muna nga muhatag ta diya sa government sa buwis no, natay mga negosyo sa ba diya nga maka hatag ta diya sa tong buwis. So dris pud sa tuang espirituhan nun, kung kita po natudluan tayo sa pulong sa Diyos, so naapod tayo itawag na ikanapulo. Nung ikaw dyan nga mo, recognize sa mga tanan abot ni mo, niya ang atuang tanan abot is gikan sa Diyos, so nadyo kayo igahin diya nga ikanapulo. So muna nga, gitudlo si Jesus Christ nini, kung asa man tong litra, so ihatag na ang Caesar. O sa Diyos, ihatag po ang sa
Dios. So, wa jay libog niya na. Kung na kay kwan, mubuwis ka, kay naman ka diya sa nanang sakop man ka ng government, naman dyan na, balaod man natin sa atong government, so mubay ta kay abiding the law man ta nga, sa may mga pamalaka diya sa government, so musunod dyan ta. Nya, di po sa kabahin po, sa Ginoo, no, ihatag po ang sa, iya sa Diyos. So, kung sa may iya sa Diyos, ang ikanapulo. So, pasabot dyan ni Jesus Christ nga na, dyan, pag patas niya nga hisikot dia sa tawag nini nga spiritual and secular authority. Okay? So dito sa Romans chapter 13 verse 1 to 7. Okay. Dito so good sa verse 1. 13. Okay. Verse number 1 sa Romans chapter 13 verse 1. Tuguti nga ang matag kalag magpasakop ngadto sa mas nga mga kagamhanan kay walay kagamhanan kundi iya sa Dios nga og ang mga kagamhanan nga na mga tinudlo sa Dios. So muna no nga Christian are to be a law abiding citizen. So unsa may mga kwandya sa tuang Gobyerno, no, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, the power that be are ordained of God. So unsa man ang government, no, kung asa jud ta na belong dia ng government, so abiding law abiding netizen ta. No, sa may pamalaod kay dili mapasabot nga kung anak ta sa Dios, tudluan ta sa local church, di na po ta mo obey da sa mga pampubliko nga mga kasuguan. No, kung sample na sa traffic light, na nimong panghunahon nimo nga anak ko sa Ginoo, pwede di na ko mo tuman da sa mga government. So madakpan jud ka kay naman na, no, gi ordena hatag na nga balaw da sa tong community nga ngay sundon. Okay, so mo na nga nadyutay kanang gitawag no separate from government. Kung sa may labi na nga kanang most time nga dilian ta nga magtigom nya ang Bible nagtudlo nga kita dili jud ta mag kanang sa Hebrews chapter 10 verse 25 no nga mag-assembly jud ta sa matag usa din sigay. So gisugo man sa Ginoo nga kita, no, for not forsaking the assembling of ourselves together as a manner of some is, no, but exhorting one another, and so some as so much the more as ye see the day approaching. So mo na igingon sa pulong sa Dios nga kita mag katigom, no, dili mo biya sa panagtigom. So kung dili ta sa government na na, so nanay pag apak niya na. Okay, so nadyo'y gitawag nga church separated from government. Okay, na-appeal mo na da sa itong kaning distinctive na itong sa Baptist. Okay, there is letter S sa separate of church and it. So sa atong gibuhat dito sa gitulon Jesus Christ sa Matthew chapter 22 verse 21. So nalito no, the word of God teaches a complete division between spiritual and secular authority. So katupon tong gibasa gyud na sa Acts chapter 5 verse 29, the Christian may disobey a civil law only in the case where they are compelled to disobey God's law. So muna nga kung naitabo dito sa Acts chapter 5 verse 29 nga gidili na sila nga muwali dito sa Jerusalem, pero ila yung gitubag dia nga mas mo obey sila sa Dios kaysa tao. So kita po no natay may sugo niya na, no, boldness dia nga kung
napagwalit sa pulong sa Dios, no, di mo bawal ha. Padayon ta nga wali dia sa gospel. Okay? So napatay kanang free niya na labi na din sa tuang nasod na to. Okay, sa this sa ikatulo, church me corporate with another other churches. No, independence does not mean isolation. Baptist churches may split scriptural work together in certain area with other Baptist churches of like faith and order. So di po pasabot nung nga dependence tadi na ta makig mahimot ang isolation diya sa atoang local. So naad yutay no maka support no like anang sa tong panahon karon nga maka support ta sa mga missionary o maka abag ta no sa ilang mga kinahanglan o sa ato adri is gospel tracts no nang need ang other churches ana nga kanang balasahon sa pagpakailap sa mayang blita. So, kung kita nga gipilan sa Ginoo niya na ibulta niya na nga maka supply sa uban churches, so ato nang i hatag no atong mo suporta sa diha nila no nga sila po diha maka panghatag sila balasaw niya na. So atong ginabuhat no nga cooperate with other churches. So tagantag mga kasimbahan niya na nga atong gi abagan nga niya na nga ministry. Okay, kay buloton mi sa Ginoo no, dili lang kay sa ato lang nga gipila sa Ginoo. So ibulta nga makahatag sa uban no, atong i kaya ang Ginoo may mo panalangin no sa manggatagon. Okay, so man itong ginabuhat nung andil lang kay independence does not mean isolation. Okay, so provide such corporation involuntary and does not violate the sovereignty, independence and autonomy of each church. So man nung labi na no sa mga the New Testament church work together to help each other to and support evangelism. So sana na no nga pag support dia sa pag evangelism no nang pag hatag dia og mga balasahon sa other churches. Okay, so mano that church is an independent institution. So una, its New Testament Baptist church is independent. Niya kadua is churches are to be separate from government. To separate juta niya na. Niya katulo is church may corporate with other churches. So, muna no, ito ang topic about church home. So, padayon ta na may mga nabilin. Okay. Ito nang itakol ni next sa tuwang time na to nga broadcast. Okay, so time na to is 2:55 sa kapunon. So salamat sa mga matag-usa nga naminaw karon o diya sa tuwang live no, na yun ni comment diya maying hapon Ma'am Jineline Amang. So mo ni nag-comment diya sa atong Facebook. So salamat na nga adunay nagsunod po diya sa atong Facebook live. So, antun sunod na po no nga tigayon nga maka paambit sa pulong no kay ugma Wednesday. So wala tay kanang tawag nini programa no kay natay preparation sa atong kaning midweek service. So anda mo nun niya na. Niya, balik na po ta pag Huwebes niya, Friday po. No, kung itugot sa Ginoo nga natay time no sa pag broadcast niya na. No, alas 2 to alas 3.
Okay, so once again, no, sa salamat sa tuwang mga soaking tigpaminaw. Okay, so matay gong oras sa tuwang time na to. Inyo boss nga lagad, Brother John Paul Kimpan, sa tuwang programa, The Baptist Boys. So sa tuwang end, sa tuwang program, Romans 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Here at 106.9 FM, The Anchor Radio, preaching the book, the blood, and the blessed hope. Thank you and God bless sa tanan.

0: To me, to live is Christ, and to die is gain. That is in Philippians 1:21. This is Pastor Jonathan Dutoy from the land down under, Australia, pastor of Melbourne Bible Baptist Church. Letting you know, you are on the right dial, 106.9 FM. Preaching Jesus Christ, the sure and steadfast anchor of our soul.
1: For Jesus is the anchor when your ship just will not fall.
2: Atong takna alas 5 City sa kahaponon. Takna hatod kaninyo sa Anchor Radio 106.9 FM.
3: Maayong hapon sa among mga suking tigpaminaw. Sa musunod nga takna ang 106.9 FM, The Anchor Radio. Mupabati kaninyo sa mga binisiyang Kristohanong awit. Hinaot nga sa pagpaminaw nimo ning mga awit, minagtukan nimo ang gugma, pailob ug kaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Ug unta kun wala ka pa nakaangkon og kaluwasan, imong dawaton si Ginoong Hesus Kristo pinaagis pagtuo nga na sa imong kasing-kasing aron ka maluwas. Ug kun ugaling nakaangkon ka na og kaluwasan nga ikaw mauhag nga mga lagad kaniya nga tinud-anay, kay hapit naman siya mubalik. Mayong hapon, hinaot nga mapanalanginan ka.

Mahing hapon sa tanang mga nakatune in sa Angko Radio 106.9 FM. Kini na sa Espesyon Yaro Morales, ikaoban ninyo ning maong tulmanon. Kini maong programa, madungog ninyo alas 6 ngayon sa La City. Matag-adlaong Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, o adlaong Sabado. Pero kung ikaupat gani ng Biyernes sa bulan, tungod kay naamami general permitting dito sa simbahan, na ilive coverage mo na din sa istasyon, mauna nga di ninyo madungog kining maong programa sa ikaupat nga Biyernes sa bulan. Sa ikalima sang Biyernes mahigala, naasik ihapoy iniusa namong permitting sa simbahan, na ilive coverage ihapoy na muna. At wala ang panahon na ay mga bisita na mo, nga mga isik ka magbubuhat na mo, ikan sa lang kalaing lungsod sa Buhol, mutambong ang panahon na. So among ilive coverage ka na sa istasyon o di ka po ni madungog kining maong programa. Okay, so nang hinaut ko nga nasinati na mo sa atong schedule, no? Unya mga higala karong kahaponon, naatay pinasahi nga magtutudlo sa pulong sa Ginoo, amo ni siyang bisita gikan sa Cebu, o siya na lang ang mupaila sa engkolingon na kaninyo. Okay, so kini siya mahigala, dili na siya na mo estranyo diri sa Bisidawis, gani amo nang iisip nga kaoban kina mo sa Buluhaton. O karong kahaponon, at least nga halandumon ba sa pag-duaw diri. Muna nga ako sa tagahigayon nga, kuhan ka na mo'y mo, mong tulo sa pulong sa Ginoo. O nagtuo ko mahigala nga, kami sa iyang wali na dumiang Domingo na panalanginan mi, mapanalanginan sa mo karong hapuna sa mensahe nga ang itudlo ka ninyo. Okay, so, pero sa dili pa mahigala, ato sang timbayaon ang atong mga kaobang membro sa BBC Dawis nga naminaw na to karong kahaponon. Okay. So maing hapon sa Aquino family diha sa Cantigib, Alubor. Muna pinakalayo nga membro sa BBC Dawis kung paingon ka sa kuan, sa Hagna, Lipita. Then ang Rulida family dito sa Aiso, New Lourdes Cortez. Ang Malanog family diya sa Anislag, Corilla. O si Sister Josephine Colite dito sa Lagtangon, Maribuhok. Salamat kayo si Sister Josephine nga pinaagi sa pagpaminaw sa Angkoridyo, nakasimba diri. Okay. Then, ang Ruaya pamilya sa Badinting o iyang pamilya diya sa Kabawan, Maribuhok. Dirita sa Buoy, si Ma'am Lulet Galio, may hapon ni mo diya, Ma'am Lulet. Sa Purok Dos, Maraviles, ang Dilapas family, maing hapon ni Badal Zitro, ni Sister Malo, o sa iyang duha ka mga dalaging ding, gani ni Aman si Ellen dari sa simbahan, mga apil ni Sibistisyon karong kahapon nun. Okay. Then, sa diya si Katuna to, di ay, maing hapon ni Badal Nestor Pilairi, kumusta naman ka Badal Nestor? Hinaot ko nga, maayo na ng imong kuko para makasimba na pulga. Ha? Okay, then si Fee Banais Dias Buol. Ang Dulotina family diha sa Camilla Homes, Dampas. Mayang hapon ninyo diha, si Brother Christian o si Sister Armilo Dulotina. Dito sa San Isidro, Baclayon, sa ibabaw nga bahin atong itibaya ang Sagusay family, si Mama Ann o ang iyang mga anak. Kaya murag-murag na drive si Brother June karon. Sa ubos nga bahin sa Tagihon, Baclayon, si Brother Zilo o si Ma'am Zed Rindon o ban sa ilang mga apo o sa ni Erika. Then, si
Sister Bethel o si Brother Jeffrey. Then si Brother Joshua o si Aileen. Una dirita sa Tabalong ang atong diha sa kuansa. Sukit na ito ni si Brother Tony Solira. Kumusta naman kada Brother Tony? Then ang humawid pamilya si Brother Peter o si Sister Yuli. Ang alingasa pamilya si Brother Jairo o si Sister Ila. Then si Manang Luz Millar, kumusta naman ka di Manang Luz? Ninaot ko nga fully recovered na ka sa imong operasyon. No? Then si Ma'am Ann, si Mian Millar o si yang kapikas nga si Brother Lloyd. Si Ma'am Sita o si Brother Zun, kumusta naman mo diha? Marag, kung yun, no? Full swing na yung pagsugod sa klase. Yes, bulay. Og sa tanan nga mga kaobas pagtunot nung hindi na ito matagsag sa hingaan karong kahapunon. At ang tagaan manggulo o taas-taas ka panahon sa Pastor Jewel ba? Para maka-adjust siya sa iyang mga pagpanibaya sa niya o tingali ipaila po niya yung kagulingon. Alis kang hinan. So, na usa ka awit para nga makapreparar mi atong ipabati ninyo. God and God alone sa Binisaya giawit ni Brother Zephania Perez pag umangko ni Pastor Richard Famador ang pioneering pastor sa BC Dawis. Matulon anon kining maong awit paminawan ninyo o ginagutake ang mensahe ni ini.

mayong gabi, gabi pero mayong hapon sa tanan nga mga taga Tigbaminaw sa aning station 106.9 lang. Sa ni Anchor Radio. O salamat sa kahigayunan nga gihatag ka na ko ni Pastor Aniano. Supposedly iya karon nga time. Pero iya kong gihangyo nga kung pwede ba makapaambit sa diri sa kahanginan sa pulong sa Ginoo. So Pastor, salamat sa opportunity nga makapaambit sa pulong sa Ginoo. O sa mga wa kaila, ako na si Pastor Joel Igo. Naga-pastor sa Buluhatod sa Cebu, Masak sa Nicolas, Soul Bible Baptist Church. Yeah. Kay gayon mi nga nakabisita diri sa Cebu, amin sa Bohol, na amiron diri, kuyog sa akong asawa. Pasalamat mi sa Ginoo nga nakabakasyon na nga amo sa ninggi pahimuslan sa ang kaygayunan nga makapaambit bisan sa nagbakasyon may nagpaambit may din is pulong sa Ginoo din sa kahanginan. O ako sa day pang i-great mayong gabiin na Pastor James, Ma'am Wina, Ma'am Joy o sa tanang mga mimbro sa Bible Baptist Dawis o sa mga tanan na minaw karon o asa mo dapit. I hope na willing o ganda mo maka ready mo maminaw sa mensahe sa pulong sa Ginoo nga atong pagatun-an nining panahon sa kagabi hapunon. Dili ko maglugay maga tuon kita o ang passage sa Bible nga atong pagatun-an na adiri mabasa sa Hebrews chapter 2 usara ni ka bersikulo Hebrews chapter 2 verse number 3 ingon diri sa Hebrews chapter 2 verse number 3 how shall we escape if we neglect so great salvation which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard him. So before ko mo addo sa unod sa atong pagatun-an mag-aampo ta to nga to pangaliya sa Ginoo nga itag kaalam Ginoong Dios, salamat nining ka hapunon nga imong gihatag. Salamat aning privilege o ako nag-aampo Ginoo nga magapanalangin ikaw sa discussion nga pagaya hisgutan nining takna sa kapunod Ginoo. Ako nag-aampo nga ang imo ang malaang espiritu maoy maga pahiluna maga pasabot sa imo ang pulong sa mga listeners nining takna sa kapunod Ginoo. I-pray na ko Lord nga nami mapupo, nami masabdan o magamit sa among kinabuhi samtang miga paabot si mo ang pagbalik. I-bless ang discussion karon. Tagay ko sa kaalam sa pagpasabot o ikaw mag-bless niyong tanan. In Jesus' name, Amen. So, ingon sa verse, there is a Hebrews chapter 2 verse number 3. Ingon ang pulo sa Ginoo. How shall we escape if we neglect so great salvation? So, wala nga gipasabot or gipasabtan sa bersikulo nga ingon siya, how shall we escape? Of course, ang giingan niyang escape is saan na ito paglikay or paglikay sa impyerno kung atong ibaliwala ang dakong kaluwasan. So, nining kagabion, atong pag
hisgutan ang gitawag Great Salvation. Great Salvation. Anong gitawag ni siya o Great Salvation? Atong hinumduman na kitang mga tao sa mata, sa atubangan sa Dios, mga makasasala ta. Yeah, tugod kay kitang tanan, matod pa sa Roma 3:10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Yeah, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. So tungod kay makasasala ang tao pag silutan, kitang tanang tao tungod sa atong pagkamakasala, silutan kita nga buad to sa impyerno. Now, magamay man o madako ang atong sala sa mata sa Ginoo, dako tang makasala. So kay makasasala man, ang Dios nahigugma nga ni kanato, o dili siya buot nga ang tao mupaingon sa impyerno. Kaya ang sala, ang bayad sa sala, maumang giyon ang pag-adto sa impyerno. Pero ang gugmas Ginoo, iyang giningi padayag diri kanato. Pinaagi sa iyang paghimo og sakripisyo nga namatay siya, gilubong, ug sa ikatulo kaadlaw, nabanhaw siya. So katong pagkabanhaw ni Kristo, gitawag nga gospel, or I mean, kanang ang death, burial, and resurrection, which is the gospel, mao gitoy pundasyon or paagi nga kita maluwas. Gawas kung di kita maluwas, kung mutuo ta nga ang kaluwasan na ay laing paagi. So, ang kamatayo ni Kristo mo ay nahimong bayad para dili kita mo adto sa impyerno. Apan kani nga bayad, dili kani maangkon sa matag tao hangtod nga dili siya mo tuo ug mosalig sa gihimo ni Ginoong Hesukristo didto sa krus sa Kalbaryo. O kung mutuo siya, muni nga ningon ang bersikulo, how shall we escape if we neglect so great salvation? So kung mutuo siya, pwede siyang makaikyas. Kay wala may laing paagi nga ang tao makaikyas sa silot sa sala. Wala ay laing paagi. Ang paagi sa pag-ikyas sa silot sa sala, mao nga ayaw isalikway ang dakong kaluwasan nga gipadayag sa Dios kanato. Ayaw iniglik. Kay kung iniglik nimo, dili yun ta mahitabo nga makaikyas, makaiskapo sa pag-adtog impyerno. Si Kristo hagbay lang namatay, gilubong, ikatulok adlaw na banaw, 2,000 na kapin katuig. Katong gihimo ni Kristo, mao kotoy siya, gihimo niyang provision para ang tao may kahigayunan. Mientras buhi kita, gihatagan ta sa Ginoo sa dako pang kahigayunan. Basta gaginawa pa ta, galihok pa ta, dako pa kayong kahigayunan na pwede ta mo iskapo gikan sa silot sa sala sa pag-adto sa impyerno kung atong dawaton ang paagi sa Ginoo sa kaluwasan. So diri sa atong gibasa, ingon siya Great Salvation. Now, unsa may mahitabo, unsa may sitwasyon di ay sa tao sa diin sa kita nga mga naluwas, tandi sa mga wala maluwas, unsa may status di ay sa tao nga dili luwas, no? Ang tao nga dili luwas, kahibalo ta, ingon pa sa Pirmirong Korinto, ingon siya diri sa Pirmirong Korinto kapitulo 6, ato kini basahon. Ningon diri sa verse number 9. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators,
nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with kind, nor thieves, verse 10, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioner shall inherit the kingdom of God. So, gihingan lang din sa versikulo nga atong ibasa ang mga ngalan sa sala na wala gayoy tao na makasulod sa langit. Muna, bisag unsaon sa tao pagpaningkamot nga makasulod tag langit, di yun na to na mahimo. Pero salamat nga pinaagi ni Ginoong Hesus, gihatagan ta og tulay nga pwede makaadto sa langit. Matod pa sa John chapter 14 verse number 6, ingon siya diri sa Juan 14 John 14 ingon ang pulong sa Ginoo, ingon si ingon ang bersikulo, si Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So si Kristo mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas pinaagi lamang kaniya. Muna, kung ato yung sabton, ang tao di yun angay maluwas, pinaagi siyang kaugalingong paagi aron siya makasulod sa langit. Apan salamat nga ang gugma sa Ginoo iya kiningi padayag, ang tao mahatagan sa kahigayunan nga pwede siya mulikay sa impyerno. Pinaagi sa kamatayo ni Kristo nga iyang gihimo dito sa cross, namatay, gilubong ug sa ikatulog adlaw na banhaw. O kung tuuhan na nimo higala, kung saligan nimo ang gihimo ni Ginoong Hesukristo dito sa cross, makaangkon gayud ta sa kaluwasan. So unsa may mahitabo, nganong gitawag nga ang kaluwasan, great salvation man, unsa man di ay nakapa great or nahimong dako or great salvation ang gisulti sa bersikulo. There are three things nga atong i-consider why salvation is great, no? Ngano ang kaluwasan, bantugan man, ngano makaingon man, unsa may naa di ay kung kita maluwas, no? Atong balikon ang kaluwasan dili pinaagi sa atong paningkamot, kay ako nang giingon ganiya sa atong gibasa nga sa mata sa Ginoo puro ta makasasala. Why taong pwede makasulod pero pinaagi ni Ginoong Hesukristo dito sa iyang gihimo dito sa cross, kung imo tong tuuhag saligan, imong maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Gisulti na sa John chapter 3 verse number 16. Nagsulti siya dito nga ang for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So, naatay kinabuhing walay katapusan. So, why kaluwasan nga maangkon sa tao pinaagi sa atong kaugalingon kay sa mata sa Ginoo, gideklarar na kita nga makasasala tang tanan. Bisag unsa pay buhato nato, dili inap nga kita makasud sa langit, kundili ang gihimo ramang ni Kristo ang iyang kamatayon, pagkalubong o pagkabanhaw dito sa cross, maura gayod ang maghatag o kasiguruhan sa ato ang kaluwasan. O kini nga kaluwasan nga atong angkon, huni nga gitawag siya great salvation. Unsa may naka-great ni ani mga igsoon. Number one, gitawag kini great salvation because it results in a changed life. So gitawag na ini siya nga great nga kaluwasan, great salvation, kay ni resulta ni siya. Ha? Basta tinuod ka nga luwas, tinuod na angkon nimo ang kaluwasan nga gihatag ni Kristo, mubungag yun ni og kausaban sa kinabuhi. Ha? Walay tinuod nga luwas nga magpabilin nga walay kausaban sa iyang kinabuhi. So, mabasa nato diri sa
ikaduhang Korinto kapitulo 5 nagsulti ang bersikulo diri. Ingon siya diri sa ikaduhang Korinto, 2 Corinthians 5 verse number 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. So, kung ang tao anana diha ni Kristo, nakadawat na siya ni Kristo, isip personal niyang manuluwas, ang iyang gituuhan, gisaligan na ang kamatayo ni Kristo dito sa krus mo, ibugtong bayad sa ato ang mga kasalanan. Kung kita nagahinulsol, ato gayud maangkon ang kinabuhing way katapusan. O kana ningon ang Biblia, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Bago na siyang binuhat. Ningon siya, old things are passed away. Ang daang mga butang, ang daan na itong mga kinaiya, nagapangagi na. Behold, tanawa, ang mga bagong butang niabot na. Behold, old things are become new. So muna siya diya, gitawag siya og great salvation tungod kay niresulta siya og kaaban, ha? Niresulta og kausaban sa kinabuhi. Natay mga pipila ka example dili ramon ni nato pwede daghanon kay limited raman ang atong time. Natay maihimo example nga once ang tao tinuuray nga nakakaplag og nakaangkon, nakakita, nakaangkon sa kalwasan nga gi-offer ni Ginoong Hesus, mubungag yun kini siya og kausaban. Atong mabasa diri na itaw diri sa Biblia, diri sa Book of Luke, chapter 19. Kaling tawhana, ato ni siya ilahon, I know nga, kahibaw ko ang uban na ito nakaila na ni Ani, pero ato na ning tanaw niyang kinabuhi, basahon na ito aron, mahibawaan na ito nga ang tao sa dihang maluwas na agyoy bunga nga kausaban sa kinabuhi. Nga gidescribe sa Biblia, gidescribe sa itong gibasa ganiha, nga great salvation. Okay? Luke chapter 19, ngayon din sa itong pagbasahon, beginning verse 1, ingon siya diri, and Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. And he ran before, and he climb up into the sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, behold, Lord, the half of my goods.

curious siya, gusto siya mabila kinsa ni si Ginoong Hesus. So sa dihang ni agi siya, niya na ay mga tapok sa mga tao nga gusto po nga muhimamat, gusto makakita ni Ginoong Hesus. Tungod kay siya putot, mubo nga tao, maglisod siya kakita ni Kristo. So iyang gihimo, ngita siya kahoy nga pwede niya makatkat o katong kahoy nga gitawag sa kamurtri. Sa dihang ni katkat siya, nakakita siya ni Kristo o pag-agi ni Kristo, giingnan siya ni Kristo nga sa kiyos, kanaog diha, kay muadto ko sa imuhang balay. Tuod man, nanaog si Zacchaeus o nagkuyog sila ni Kristo sa balay ni Zacchaeus. Now, kani si Zacchaeus, usan ni siya ka tax collector niya. Tungod kay tax collector, ang iyang nature sa iyang trabaho, makahimo yun siya upang pagpanikas. No? So, naanda na nga buhat ni Zacchaeus ang pangilad or pagpabayad o buwis nga sobra sa normal nga balayro nun. Mauna ni nahimong batasan ni Zacchaeus. Now, sa dihang nakasugat siya ni Ginoong Hesus, sa dihang si Kristo ni adto siyang balay, wa may laing hinungdan sa dihang ni adto si Kristo dito sa iyang balay, of course, kahibalutang matod pa si sa verse nga gisulti diri sa verse number 10 nga isa, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So wala laing rason nga nung iadto si Kristo sa balay ni Zacchaeus para i-rescue siya. Kay si Zacchaeus usa ka dakong makasasala. And I believe nga sa dihang naadto si Kristo na hisgutan parte sa kaluwasan. So sa dihang nahumana sila istorya, nahumana pasabot ni Kristo o iyang nailhan si Kristo, niingon si Zacchaeus ngadto kang Kristo sa verse number 8. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, Ginoo, kung nakahimo ako pag nakapangawat ako pag tubo o mga balero nung dili angay ano bang pagpangilad ba siya akong ibalik, I restored him purpur akong kaupat times 4 ang akong pagbayad. So imong masabtan din hi nga si Zacchaeus nga kanindi ang kaluwasan ang tao nga tinuod na nga makaangkon sa kaluwasan. Tinuod na kaangko ni Kristo diha sa iyang kasing-kasing. Naa kay makit-an nga dili ordinaryo nga kausaban, no? Kay siya mismo niingon ni Kristo nga, Lord, kung ako nakapangawat nila akong iuli. Siya mismo na siyang kaugalingon nga ni-initiate siya nga kung nakapanikas ko akong ulian. Kani usaman ni siya ka hulagway nga kung ang tao di ay makabaton og relasyon na diha sa Ginoo, makaangpa paagi sa kaluwasan nga gitudlo sa Ginoo. Kaya ang kaluwasan wa may laing paagi, si Kristo man gyud ang iyang kamatayon sa krus. Kung kana nga kaluwasan naangko na sa usa ka tawo sama ni Zacchaeus, di gyud nato dai kahibulong nga naa gyud musunod ang gitawag kausaban sa kinabuhi. Itong atong gibasa ganiha sa 2 Corinthians chapter 5 verse number 17 nga ningon siya dito nga, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. So si Zacchaeus ningon siya ni Kristo nga akong iuli. Usa ka to siya ka ebidensya nga once ang tao nga nakakaplag nagkaluwasan diha kang Kristo Hesus, mubunga gayud og gitawag kausaban sa iyang kinabuhi. Nga si Zacchaeus kaniadto manaana og panikas, karon nakarealize siya nga di tumao og naluwas naman siya. Di na niya angay ipadayon, so moton ingon siya nga akong iuli. So mo ni siya gitawag og bunga or gitawag ang kaluwasan great because it results in a changed life, nagbunga og kausaban sa kinabuhi. Napailaing nga tao ato ning mabasa diri sa

Acts chapter 8. Diri sa Acts chapter 8. Ani ikaduha. Duha ron ni sila ako ang gisuwat diri. Actually napay uban pero duha lang. So Acts chapter 8. Okay, verse 1 ingon siya diri, and Saul was consenting unto his death. And at that time there was great persecution against the church which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout all the regions of the Judea and Samaria, except the apostles. And devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. As for Saul, si Saul, dere sa atong gibasa, verse 3, as for Saul, he made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, committed them to prison. So, ginapang papriso ni Saul. Kani si Saul, sa wa pa ni siya masave, he was a great persecutor sa mga Kristuhanon sa unang panahon dito sa ahon sa mga Kristuhanon kaniyanto. Sa wa pa ni siya ni sa luwas, mauni iyang kinabuhi. Gadala-dala ni siyang papel nga permit niya nga iyang kinsang masakpan niya nga nagasimba, nagaalagad sa mga Kristuhanon sa unang panahon. Iya kining pang balhugon, dadun, pang prisuhon, mga iksuon. So tanawa ni iyang kinabuhi ni si Saul, ato pang abrihan ng 1 Corinthians 15. Sa dihang na si Saul, ito iyang kinabuhi kani adto, sa dihang nakasugat na siya ni Ginoong Hesus, sa dihang nakakaplag na siyang relasyon diha si Ginoo, sa dihang nakaangko na siyang kaluwasan, naidako kayong nausab sa iyang kinabuhi. That is 1 Corinthians chapter 15, verse number 8. Ingon ang versikulo, ingon diri, and last of all, he was seen of me also as of one born out of due time. Ingon si Saul, sa diyang nasave na siya ni, yan ang gisulti pura, I am the least of the apostles, and am na an apostles that I'm not met, na di ko angayan taugong apostle because I persecuted the church of God. So kung imo ding sabton nga kani si Apostle Pablo, sa wa pa ni siya masave, kay baluta nga salbahis gani siya kay daghang mga matay mga Kristuhanon tungod niya. Pero sa diha nga giluwas siya si mo, kay ang kaluwasan sa Ginoo, di mangyud nimo pili ba? Wa mangyud na nagpasabot nga ang tao dakong makasasala, salbahis kayo, wala na siya chance nga maluwas na siya. Diri ato makita nga sa kasalbahis ni Pablo, naluwas pag yun. Ug niingon siya diri, for I am the least, ha? Sa verse 9, sa 1 Corinthians 15, I am the least of the apostles. Siya ang pinakatapusan nga apostolis. Ug di siya ang ngayang tawgong apostol, kay maulagi, he persecuted the church. But ingon siya sa verse 10, sa verse number 10, ingon siya, but by the grace of God, I am what I am. So, nakaingon si Pablo nga, grasya sa Ginoo, kay kining kaluwasan, grasya mo si Ginoo. Kaning kaluwasan nga maangkon sa tao ang kasiguruhan nga makaadtong langit, di gyud ni tungod sa ato ang nahimo. Kay kung basihan pang ang kaluwasan pinaagi sa ato mahimo, kani si Saul nga nahimo ng Paul karon sa ato. So wa pa siya nas luwas kay Saul man yangan. Pero sa dihang naluwas, gitawag ni siyang Paul. Ingon siya diri, by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. Wa na himong sayang ba? Kay kung ang kalwasan basihan pag binuhatan, di ni siya angayan luwasunoy. Pero diri giprove sa Ginoo nga ang kalwasan wa nagpili ang tao luwason gayod sa Ginoo, maluwas gyud siya bisan pa ug unsa pa na siya kadautan, unsa pa na siya ka makasasala, basta andam lang siya mosaling og mutuog mo paubos iyang kaugalingon. Kay kani si Saul nakakat-on man siya sa pagpaubos og kaugalingon niya sa dihang namit na niya si Jesus Christ. Una nga dire usa ni siya ka ebidensya nga kaning kinabuhi ni Paul, dili lang katong ganiha nga si Zacchaeus ang giusab sa Ginoo, hasta pod ni si Saul nga nahimong Paul. Kay baluta nga si Paul
halos ang tibuok New Testament iyahan na kanang mga sinuwat. So imagine na nga dili siya ang ngayon masay pero giluwas siya. Pero nag sa dihang naluwas na siya ang iyang kinabuhi, nagpakita na og kausaban. Muna nga ang salvation gitawag siya great tungod kay mubunga siya, nagdala siya, resulta siya og kausaban sa kinabuhi. Now atong hinumduman nga ang kausaban nga nahitabo sa usa ka tawo sa iyang kinabuhi, ang kausaban gitawag kana siya dako kayong milagro. Kay wala gayoy kausaban nga mahitabo sa usa ka tawo sa iyang sa kinabuhi sa usa ka tawo kung walay milagro sa Ginoo. Okay, kay kaning kaluwasan imposible man gyud sa tinawhanon panghunahunaon nato. Imposible ang tawo maluwas kay pagkamkasala gyud nato bisan unsaon pag yun nato tarong-tarong masayop gayud. Pero salamat kay ang grasya sa Ginoo. Gamhanan pwede muusab sa tawo nga atong gituuhan nga usahay wa nay paglaom nga mausab. No? So, mauna siya, gitawag siya salvation is great because it results in a changed life. Anita sa ikaduha. Okay? Anita sa ikaduha. Salvation is great because it results in a cleansed life. Di lang ni resulta og usaban sa kinabuhi, kundi ni resulta sad ni siya og limpyong kinabuhi, cleansed life. Nahugasan na, nalimpyuhan na. Mabasa na nato dinhi sa 1 Corinthians chapter 6 verse number 11. Ningon siya diri. To ni nabasa ganiha ang verse 9 ug 10. But in verse number 11, mention man to ganiha ang 9 ug 10 sa mga sala nga dili pwede makasuod sa langit. But pag-abot diri sa verse number 11, niingon ang versikulo, and such were some of you, di man taunta pwede makasuod sa langit, kay mga dautan. But ingon siya diri, and such were some of you, but you are was. So, ingon siya diya, kanang phrase nga ingon siya, but you are was. So, unta di ta kasuod sa langit, pero tungod sa gihimo ni Kristong bayad paghugas atong sala dito sa cross, nahugasan kita. So kanang nga was na nahugasan na. So diri sad sa Titus chapter 3 verse 5 and 6. Mabasa po nato ning pulong was. Washing. Okay, Titus chapter 3. Kay diri sa 1 Corinthians ato manabasa, but you are was. So ang pulong was or diri sa Titus washing ato guding basahon. Titus 3 verse 5 and 6. Titus ingon diri ang bersikulo, Titus 3 verse 5 and verse number 5 and 6. Ingon siya, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Yan siya, tara. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, kaning giingon niya diri sa verse number 5, by the washing, pinaagi sa paghugas, diha sa pagpakatawo, pag-usab. So, ang pulong washing, kaning washing ba? Sa point ani, under ni ani, nganong gitawag great salvation tungod kay gi-cleanse na sa Ginoo, it results in a cleansed life, gihinluan na sa Dios pinaagi sa pag-washing. So ang pulong washing, una ang ianita sa iyang meaning sa washing. So may meaning sa washing. Una ang meaning niya atong makita dinhi naa sa Ephesians chapter 1 verse 7. Ningon siya unsa may gipasabot, what is the meaning of washing? Una, ang iyang meaning diri sa Ephesians chapter 1 verse number 7. Ephesians chapter 1 verse number 7 na nagasulti ang pulong sa Ginoo. Ingon siya, in whom
We have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. So, sa verse 7, ingon siya, kaniya kita nakabaton o pagkatubos, pinaagi sa iyang dugo. Eh? The forgiveness, ang kapasayluan, ang pulong na yung washing, ang meaning sa washing is, our sins had been forgiven. So, ang pulong washing dito, ang meaning day, kaya ang atong sala, ang atong mga kasalanan, napasaylo na. Muna niingon siya, napasaylo na, kaya ingon siya sa verse number 7 sa Ephesians 1, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness. So, ang washing, ang meaning sa washing is about forgiveness. Gihinluan at ang giun sa paghinlo, gipasaylo kita sa Dios, no? Napasaylo na kita sa Dios. Kana kung ikaw, nangayo, nagpasaylo o hinulso sa imong sala, o nito o nisaling ang kamatayo ni Kristo mo, ay makaluwas. So, nakaangkunta sa kapasayloan, gipasaylo ta ni Kristo. There is a 1 John chapter 2, verse number 12, isulti saan ang versikulo dere, 1 John chapter 2, verse number 12, 1 John chapter 2, verse number 12, ningon ang verse, I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. So, ingon siya diha, akong gisuwatan kamo, mga anak, tungod kay ang inyong mga sala, napasaylo na, tungod ni Ginoong Hesus. Kung imong sabton nga ang pulong di ay nga giwashing or gihinluan, but ye are washed, matupas sa verse, is naghisgot dahil siya ang meaning ni anak, mga igsuon, kita iya nang gipasaylo. So, muna siya ang meaning, anak, but ye are washed, meaning gipasaylo na kita sa Dios. Ikaduha, dili lang gipasaylo ang meaning sa washing, naa pa siya ay laing meaning, dili lang forgiven, but also in Jeremiah 31 verse 34, ato mabasa diri, Jeremiah chapter 31 verse number 34. Oh, ingon siya diri sa Jeremiah chapter 33 verse number 31. Chapter 31 verse 34, ingon ang verse, and they shall teach no more every man his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord. Diara ang thought, ingon siya, for I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. So, ang washing di ay, dili lang nagpasabot, or ang meaning sa washing is, we had been forgiven, but also our sins had been forgotten. Muna siya nga, makaingon ta nga, ang atong sala, ang atong kalwasan is great, mga isoon, tungod kay gihinluan, na, di lang kita gibag-o sa Ginoo, kundi gihinluan kita sa Dios, o giwasingan ta, pinaagi sa iyang hamili nga dugo, gipasaylo kita, unya ang iyang pagpasaylo, mga igsuon, dili lang taman sa pagpasaylo, we're not just forgiven, but also forgotten, gikalimtan ang atong mga kasalanan. Kita bayang mga tao, lahi man ta sa Ginoo, okay, kung naay mga makasala na to, lisod mo kayo na to, malimtan. Pero ang pagpasaylo ni Kristo, lahi sa pasaylo sa tao, kay ang pagpasaylo sa Ginoo, di gyud pwede buwago ng forgiven and forgotten. So, iyang ikalimtan. Napailaing verse, there is a Hebrews chapter 10, verse number 17. Hebrews chapter 10, verse number 17. Okay? Ingon dari ang Hebrews 10, verse number 17, under sins,
and iniquities. Ingon siya dili, will I remember no more. Tiyam na. Ningon ang versikulo ang atong mga sala. Ha? Dili na pagahinumduman sa Ginoo. Nahisgot ka na siya nga sa diha kita gipasaylo sa Ginoo. Sa diha iya kitang gipasaylo. Iya sa nang gikalimtan. Nga muna naluwas ta kay ang Ginoo sa dihang niduol o nang hinulsol ta sa atong sala nito o tanga iyang kamatayon dito sa krus mo'y bugtong bayad sa ato ang kasalanan. Giisip ta sa Ginoo nga ang atong sala napasaylo o nakalimtan na niya. Kana o mutuo ta. Di man po na to maangko ng gihimo ni Kristo ang iyang gihimo sa krus, madawat na to, maangko na to ang kinabuhing way katapusan kung wa po ta mutuog musalig. Eh, basi na ay mga tao nga gahuna-huna nga ang ilang kaluwasan sa ilang kaugalingong paningkamot. But why ako na ikaing ang Biblia, wa gyud nagsulti nga ang kaluwasan mahimo sa tao. Kaya kitang tanan puro gyud makasala. Muna salamat nga ang kaluwasan sa Ginoo libre kay ang kaluwasan nga gihimo ni Kristo di yud mahimo sa tao. Gani bisa pagpasaylo kita di manta makapurgib ta pero di manta ka forget. Pero si Kristo sa diha iya tang giforgive, iya ang gikalimtan. Muna mga igsuon ang meaning sa washing. We have been forgiven and our sins had been forgotten. Now, arita sa iyang paghugas na to, iya matang hinlo, iyang gihugasan, moto ang meaning, anita sa word sad nga cleanse, measure of his cleansing, unsa man kalayo, unsay distance ang paghinlo o paglimpyo, pagwas ni Ginoong Hesus sa ato ang mga sala. Unsay kalayoon, no? Matod pa, arita sa Micah chapter 7. Awa description sa Dios sa iyahang paghinlo sa atong mga kasalanan. Micah 7 verse 7 verse number chapter 7 verse number 19. Ningon siya dere sa verse number 19. He will turn again. He will have compassion upon us. He will subdue our iniquities. And thou wilt cast all their sins into the deep of the sea. Tiom na. Ang measure sa iyang paghinlo na to, ang pagpasaylo niya mga isuon, ang pagwashing sa Ginoo sa ito mga kasalanan mga isuon, iyang paghinlo. Ang distance, ha, isa, iya ilabay, cast all their sins into the deep as if gilabay dito sa laod. Manjina na unsa kalaom na ang distansa iyang gihimo dito na iyang giisip atong mga sala gilabay dito sa laod, no? Sa Psalm chapter 100 verse 103 nasa siya diri gisulti diri Salmo 103 verse number 11 ingon ang bersikulo sa 11, for as the heaven is high, kung unsang kalayo ang langit diha gikan sa yuta, ha? Heavens, for as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him. Verse 12, for as far as the east is from the west, so far hath he removed our transgression from us. Imagina ang distance. Kana gi-picture sa Ginoo nga ang iyang pagpasaylo, pirti yun layo. Pirti layo bang meaning layo ang iyang gi-picture, gi-hulagway niya di ba nga ang iyang pagpasaylo na to. Pirti kita magpasaylo ta di man ta imong malayo kay dali ra man mahinumduman, pero si Kristo ang iyang pagkalimot pirti layo ang paghinlo niya sama nga ang atong sala, iyang gilabay didto sa layo sa laod ug ang distance sa iyang pagpasaylo nato mga igsoon ang paghinlo sa tanan natong kalapasan sama sa distance from east to west, south to north, inana ang di gyud pwede mag-abot kayo kalayo. So inana mga igsoon ang atong kaluwasan mo nang gitawag siya great mga igsoon. Our salvation is great because dili lang siya nagresulta og kausaban sa kinabuhi kundi nag resulta sab siya og limpyo o hinlo.
iyon sa matapag hinlo tungod kay gi-forgive ta sa Ginoo, unya gi-forget sa Ginoo ang atong mga kasalanan. So anitas katapusan, okay? Anitas katapusan nganong why salvation is so great. So number three, o katapusan, gitawag ni siya salvation is great because it results in a consecrated life. Okay? Ni resulta kini og consecrated sa Bisaya pa kanabang gibalaan, no? Gipalahi. Nga sa dihang naluwas ta, lahi na ang ato ang status. Gihawas ta sa Ginoo gikan sa daang kinabuhi. Ano gitawag siya consecrated, meaning we are being set apart, no? Gilahi, gilain kita. Ha? Gilain kita gikan sa kalibutan, giluwas ta gikan sa kalibutan para ngadto sa Ginoo. No, nang means being set apart unto God. To be sanctified means that we are now, letter A. Meaning niya na nga sa dihang gi-consecrate na kita, kita karon atong mabasa, letter A, na-address sa 1 Peter chapter 2, verse number 10. Atong tanaon diri sa 1 Peter. First Peter chapter 2 verse number 10. Ingon siya diri sa verse number 10. Sa verse 9 ingon siya, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. So kita gipili ta sa Ginoo, nga kaniadto dili mga anak sa Ginoo, gikan ta sa kangitngit, gidala ngadto sa kahayag. Muna siya ang consecrated life, iya kitang gilain. So di ang insulti pa siya sa verse number 10, which in time past nga sa kaniadto were not a people. Oh, so wa pa ta masaib. So wa pa ta kaangkon sa kaluwasan, nga ang kaluwasan naa lang ni Kristo dito sa iyang kamatayon sa cross, pagkamalubong o pagkabanhaw. Di ta anak sa Dios, dili kita tao sa Dios. But now we are God's people. Okay, ang set apart, we are being set apart unto God to be sanctified means that we are now his people. We are God's people. Na ingon sa in time past we're not a people, but are now the people of God, which have not obtained mercy. Na wala nang kaangkon o kaluoy kaniadto. But now, ingon siya, have obtained mercy. Wala siya nga sa kaniadto, so wala patamasay ang atong kinabuhi na sa pagkakalibutan noon. Pero sa dihang giluwas na ta sa Ginoo, iya tang gilain. Kay nga naman, iya naman ta sa Dios. Dili na ta panag-iya sa kalibutan. Ephesians chapter 2, ningon siya diri. Ephesians. Ephesians chapter 2. Verse 1, ningon siya, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. Sa kaniya tuwa pata na luwas, patay man ta. Wherein in time past, sa kaniya to, naglakaw ka mo. Ye walk according to the course of this world. Basta wa pata maluwas, ang kinabuhi yun sa tao nga dili luwas, sa wa yun mausab nga kinabuhi, ebidensya ka ng wa yun pa nakadawat sa kaluwasan, kalibutan on yun. Unaingon siya, wherein in time past, ye walk according to the course of this world, according to the prince of this prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. As kaniya to suwapan ta ma-save ang atong gisunod, ang atong kaugalingon. Matod pa sa verse 3, among whom also, nakita kaniya to, we all had our conversation in time past in the lust of our flesh. Sa wapan ta ma-save,
atong isunod ang atong mga kailibgon sa unod nga nagatuman fulfilling the desire of the flesh, ha? Pa ato gyud ingnon nga aw syempre kay makasala gyud kay naarpagunta diri, so una kanunay gi pahimuslan ang pagka unod nun, fulfilling the desire of the flesh, basta di pa say, and of the mind, and were by nature the children of children of wrath, even as others. But ingon sa verse 4, but God who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath He quickened us together with Christ, by grace you are saved. Di ako na, mga iso. Giluwas kita sa Ginoo, pinaagi siyang grasya. In verse number 6, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Di ako na, naapatadiris kalibutan, pero gitagan-an na ta sa Ginoo ug langit. Muna, kita giluwas ta sa Ginoo, gisanctify, giconsecrate ang atong kinabuhi, mga isoon. Kay gusto sa Ginoo nga, mintras wa pata girapture sa Ginoo, mintras naapatadiris kalibutan, gihawas ta sa Ginoo, gikan sa kinabuhi, di sa kangit-ngit, ngadto sa kahayag, kay nga naman, gipanag-iya na kita sa Ginoo. Ingon pa sa John chapter 12, but as many as receive Him, John 1:12, kita mga anak naman sa Dios, di lang, mga people, we are not just gitawag nga tao sa Dios, gi-specify pa yung mga anak sa Ginoo sa John 1:12, daan tagkatungod nga mahimong mga anak sa Ginoo. So, meaning, anak mo ta sa Ginoo, atong kinabuhi, di mag-represent sama sa anak sa dili, anak sa Ginoo. Kay anak naman ta sa Dios, gihawas na gutagikan sa kangit-ngit. Letter B, being set apart unto God to be sanctified means that we are now A, God's people, B, we are now God's property. Dili lang ta tao sa Dios, kundi kita mga gipanag-iya, panag-iya na ta sa Dios, matud pa sa 1 Corinthians 6 verse number 19. Okay, 1 Corinthians chapter 6 verse number 19. Ingon siya diri sa 1 Corinthians chapter 6 verse number 19. Ingon kanayon ang pulog sa Ginoo. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which you have of God, and you are not of your own? Nawahan, ingon ang bersikulo, atong lawas templo na sa balaang espiritu, unya dili na kita itag-iya ni ini. Ha? Kaya nga naman, ingon siya sa verse 20, for you are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So, kita property na kita sa Ginoo. So, kay property naman ta sa Dios, ato untang hinumduman sa tanang higayon nga kani atong kinabuhi, ang atong mga pagabuhaton, ato gyud kanunay hinumduman nga para gayud sa kahimayaan sa Ginoo. Kay di naman kita moy nanag-iya, no? Dili naman kita ay nanag-iya. Giluwas na sa Ginoo, wa ta luwas sa para magpadayon sa daang kinabuhi. Giluwas ta sa Ginoo, gihawas ta atong kinabuhi gikan sa kangit-ngit para magpuyo sa bagong kinabuhi, kinabuhi nga gihinluan na sa Ginoo o kinabuhi nga gipinasahi na sa Dios, no? Pinalai na. So kay gilain naman ta, panag-iya na kita sa Ginoo, muna nga ato yun paningkamutan sa grasya, kuyog sa grasya, kay kining tanan, grasya raman na, atong kaluwasan, grasya sa Ginoo. So ang tanan sa natong nga makasunod ta sa Ginoo, isip iyang mga anak, asyara po ni sa Ginoo, nga ato gayud mahatag ang mapakita nga ni angkon ta og ni ila nga kita nga mga anak sa Ginoo, panag-iya na gito sa Dios. Wala ta giluwas sa Ginoo niya, human ta giluwas, gipasagdan ra gyapon ta sa Ginoo sa kalibutan, amin sa pagkinabuhi nga kalibutan. So, being set apart unto God, meaning to be sanctified means that we are now
A, God's people, letter B, we're God's property, and letter C, and last, katapusan, we are now God's, ang sanctified, to be sanctified means that we are now God's people, God's property, and God's pleasure, letter C. Kitang mga anak si Ginoo, dapat ang atong kinabuhi mag-uli, maghatag sa Ginoo o kalipay. Revelation chapter 4, matod pa diri sa Revelation chapter 4, verse number 11. Revelation pinadayag kapitulo 4 versikulo 11. Ingon ang versikulo, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. So kita, new creation naman ta diha sa Ginoo. Since nga na bag-o na ta diha sa Dios, kita atong kinabuhi dapat maghatag og kalipay. Dili ta maghatag og kasubanan or kasakit diha sa Ginoo. Una nga ang atong masabtan nga ang atong kaluwasan kanang pulong usas nga once saved always saved na gyud ta. Wa gyud na nato gi himo nga lisensya nga sa dihang naluwas ta pre na sa pagkinabuhi diha sa pagpakasala. Kahibaw ta nga sa dihang giluwas ta sa Ginoo, ang tuyo nga giluwas ta sa Ginoo para ang atong kinabuhi malain, ha? Dili na maging kalibutan on ang atong kinabuhi maghatag o pagpasidungog sa atong buhi nga Dios. Philippians, tapusang verse. Philippians chapter 2, verse number 13. Philippians chapter 2, verse number 13. Ingon ang versikulo, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So, since nga ang Holy Spirit ni puyo nas atong kasing-kasing, ato nang nadawat si Ginoong Hesus, o ang iyang balaang Espiritu, gibutang diri sa atong kasing-kasing, gipatik, tuyo sa balaang Espiritu, tuyo sa Ginoo, nga kita mubuhat alang sa ikalipay na diha si Ginoo. So, diri ato nakita nga ang ato diyang kaluwasan. Gitawag sa gidescribe sa Hebrews chapter 2 verse 3 nga so great. Kaya ang atong kaluwasan mga isuon nga resulta kini siya og consecrated nga kinabuhi. Now, I hope nasabta nato nga ang atong kaluwasan nga atong naangkon dili gyud ni bunga sa ato ang mga paningkamot. Dili sad ta mubuhat og maayo para maluwas. Dili mubuhat ta sa kinabuhi. Ang pagkinabuhing Dios nun isip bunga na sa atong kaluwasan. Muna nga ang atong kaluwasan great, akong i-review tungod kay nagresulta kini kausaban sa kinabuhi. Ang atong kaluwasan great, gitawag great ang atong salvation kay dili lang naghatag og kausaban sa atong kinabuhi, kundili ang atong salvation is great tungod kay ni resulta po kini siya og cleanse life, hinlo na, nahinluan nga kinabuhi. Ikatulo o katapusan, gitawag siya great salvation tungod kay ni resulta kini siya og consecrated life. Muna din eh, atong sabton nga kung tinuod yun ka nga luwas, dili yun magpabilin ang tinuod nga luwas sa daan nga kinabuhi. Naagyoy kausaban, no? Naagyoy kabaguhan.
kung naa mang gani karon nga sa ato ang kinabuhi, Kristohanon nga nagkinabuhi ka, pidugay na ka nga nakadawat, matod pa nimo, dugay na siguro ka kakadawat sa Ginoo. Pero dili nimo masinati, o di nimo ma-experience, wa nimo makita ang kausaban sa imong kinabuhi. Basin ang imuhang kalwasan, dili pa tinuod. Kaya diri sa Biblia, ato gayud nakita nga sama ni Lazaro, Lazaro ni Zacchaeus, sama ni Saul, nga pipila lang sila ka mga example nga sa dihang giluwa sila sa Ginoo, gibag-og yun sila. So kung naikinabuhi sa nag-claim nga luwas, apan wa makitang kabaguhan, susiha imong kaugalingon higala, pamalandungi og ayo tungod kay ang tinuod nga luwas, naa gayoy tinuod, naa gayoy dako kayong kausaban sa kinabuhi. Kay kung way wa ka kakita nga naay nausab sa imong kinabuhi, unya pananglitag mamatay ka karon, kwaon ka sa Ginoo, di ka luwas, kay ang imong kaluwasan fake day. Nag-claim kang luwas, niya, wa makita mismo ikaw sa imong kaugalingon, wa ka kita. Panganay na usap. Wa man ta luwas sa Ginoo para mahimong perfect, pero kita mismo makatestify nga sa dihang naluwas ta. Naagyoy, bisan di man siguro paspas, pero naagyoy pag-irug. Panganay na usap sa ato ang kinaiya. Panganay na usap sa atong pagkinabuhi. Kaniadto, wa tagahuna-huna o Ginoo. Wa tanahuna-huna o pagpangalagad si Ginoo. Pero sa dihang nanata sa Ginoo, gina-consider na itong anak naman ito sa Ginoo. Dapat ang anak sa Ginoo magasunod ngayon sa Diyos. So, maulang ka na mga kaigalaan, iksuon, nining kagabion, ato kining tapuson pinaagi o sa kapag-ampo. Diha lang sa takaroon taman, salamat sa kahigiyunan nga gihatag nga makapaambit karon kaninyo nining kagabion. Mahitungod sa pulong sa Diyos. Magampo ta gamhanan nga Diyos. Salamat kayo Ginoo sa higayon nga imong pulong na paambit kahanginan. O Lord, nagaampo ako nga kadtuunta na ay o makahimo og contribution sa amo ang kinabuhing Kristohanon, maghatag og kasayuran nga sa dihang ang kinabuhi, ang kaluwasan nga among naangkon, dili unta Ginoo magpabilin ra nga luwas sa pulong, kundili makit-an gayud ang epekto sa tinuod nga kaluwasan, nga ang kaluwasan nga imong gipaambit dinhi sa imong mga katawhan, naa gyoy epekto Ginoo, naa gyoy dakong milagro nga mahitabo nga mausab ang kinabuhi nga imposibleng mausab. Tungod kay ang kaluwasan Ginoo, dili ini abilidad sa among tawhanong abilidad, kundi abilidad kini sa imong gahom nga mulihok sa kinabuhi, human ikaw ang imong balang espiritu makapuyo sa kinabuhi sa usa ka kalag Ginoo. Ang pag-ampo Lord nga unta ang imong pulong, dili ni mulawang ang magpabilin sa matag kasing-kasing. Dalaygon ikaw, salamat sa kagabihion o salamat sa mga listener nining takna sa kagabihion. Ikaw mag-aigo, mag-apanalangin sa tanan sa ngalan ni Ginoo.

Mabuhay mga kabaro! Ito po si Joseph Christian Aceves, naglalayag sa karagatan ng English Channel mula dito sa Motor Tankers, Cali del Teatro. Kami po ay palaging nakikinig sa Landmark Radio 106.9 FM sa pamamagitan ng online live streaming sa www.baptistbohol.org.

0: proclaiming Christ on the FM dial. This is 106.9 Landmark Radio.
1: Ang tingog sa kamaturan, dinhi sa kahanginan. The Angkor Radio, 106.9 FM.

Good morning. Welcome sa Tulumanon Daily in the Word. Kini si Pastor Aniano Morales, ikaoban ninyo ning Tulumanon diin adunay pagbasa o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Hinaot, mapanalanginan ka.

0: ni si Renz Morhia, bunga sa The Anchor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo.
1: And the foolishness of preaching is the only hope we have.
2: Music that nurtures the heart. 106.9 on your FM dial, The Anchor.